0: Kisone moyo wake mambo. Diane angaite sa Josepha. Diane angaite sa iye. Zita rangu ni donzi baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pasimineti radio.
1: Zimnet Radio. You're jamming with the hottest DJ.

kisone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josepha, iane angaite sa iye. Zita rangu ni Baba Joseph Makanik Manyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.